0: joxat jamono ju bari tiagante moy yalla jappandi lol lu way gor gorlu ci buntu yew yi rek doyul bokku na ci gëna mag nak te jappandi julit ju bare bare moy jang alquran yalla neena faqra'u ma tayassara min alquran fu mokulut ku mën ta jang lepp la nga man bul xet jangaleen lu ngeen man ku mënul beut bu set ben xisib sax waye man nga nisf wala ab sumun rek de ko jang beut bu set faqra'u ma tayassara min alquran yalla tejj bunti lay yeb ne alima an sayakunu minkum marda mo len bind moy sen borom moy aji dañ ko mbi xam lepp xam na ne amna ci yeen yo xam dañuy febar amna ci yeen yo xam ne dañuy tukki ñing ci yalla bi di dox ñingi ci liggey yu metti wa aqruna yadribuna fil ardi yabda'una min fadlillah amna ci yeen sax ño xamne ngannaay lañ yor nek ci tolu xare ya di xex di rayante waye ñi ñep kenn amu ci ngant faqra'u ma tayassara min kenn ku nek na jangala man rawatna yow mum fekkul ci lu mel non sagam ka yor ngannaay ne ci tolu xare ya difa yendo ko fanan koku lañ ne bum tax nga bayyi jangal lo man lenen lo japp rek wër don sa ngant wër don luy dok sa digënte ak alqur'anul karim moy bumu yalla gi nga xamne ku ci japp japp na ci lu deugar lu dul dag ta alquran digle ne na ci ñepp japp mom moy alhabdul matin moy alurwatul wusqa waye moy siratul lahi almustaqim yonu yalla wu jubbi julli ñepp war ci gor gor kon ki saso di jang ba bu set ab dok ci alquran ba tayla aljuma njangam tombe suratul kahfi bok ci la mor jang ta daana defit aljuma bu jëm jang suratul kahfi waw bam ko jange rek bam jange dog rek amna yewu ku jang suratul kahfi ci aljuma matna ma sha Allah bu ko neay it ba dog ba noppé mu bamtu wat jangat suratul kahfi nurun ala nur leer na ci kaw leer yew la ci kaw yew day gëna baax rek kon bu ko neexay yam ca dog ba te xamne amna yewu dogu jang alquranam waye luñ digé ci jang alquran suratul kahfi ci aljuma amna yewu bu ko neexay yewu yok ta moy mu jangat suratul kahfi yalla yalla nangul la ta nangul ñu nangul mbolemi julit waaw alhamdullilah laaj bi ñaari way dencantu yo xamne dañoo jégué lool ngir seen ñaari way juru jigen ñoo bokku ben baye ndax man lañu dencantu ront li moy waaw amna ci askan luy nuru ak jégenté lool té du té rek dencantu dagan seen digënté comme namuy amé luy qawamiru ak foré té dencantu haram seen digënté ci niko alquran jàngalé motax goor ngi ni ak jigen ñom ñaar seen ñaari way juru jigen seen ñaari yaay ño bokku nday ak bay nga xamne ko ci laaj mu ne ki suñu yaay ño bokku bay wala ño bokku nday wala ño bokku nday ak bay du tay ñom mën nañu dencante aha lolu dara nekuti gis nga ñaar ño xamne seen yaay dañu bokku nday ak bay mi ngi melni ku denc doy bajjanam rek sa bay ak sa bajjan dañu bokku nday ak bay ba nopp seen ñaari doom yi mëna dencante kon ki bok ak sagam jigen ci bok ak sa bay nday ak bay man nga denc domam donte seen ñaari wayjur sa wayjur wu goor ak wayjur mu jigen ñoo bokku nday ak bay naka non budé sa wayjur wu jigen ak wayjur mu jigen dañoo bokku nday ak bay seen yeen doom yi man ngeena dencante dara nekut ci wallahi laaj bi ki bëgg soxna mom ak mami soxna ci ñoo bokku ben bay ndax man nako denc laaj bi mo wara gëna leer naka la mame ci mom deug deug atté bi dora mëna leer waye dal ci gatal budé yow ko bokal ben bay mo xam goor la wala jigen la jëlal ko goor ki ku goor koku bu amé dom bu goor domam bu goor bobu am dom bu jigen budé ko jigen dom bu jigen mom nga bëgg denc nanu yow ak mamam bi jur bayam yena bokk ben bay koku mënoko denc naka nonu budé ki nga bokal bay ku goor koku dafa am dom bu jigen domam bu jigen bobu yeb am benen dom bu jigen batay koku mënoko denc wa budé mam gi ni la démé dal wala luko niru do mënoko denc ngir jégué ak askan wa bari na nak ci askan ak aada yi luñuy tuddé mam té sa dëgg dëgg doonako luñuy tuddé ni jaay wala yenen yo xamné autour dong ko fa bayyi taul ab sayyid haram seen digënté li nga wax ci dombu goor mo ngay waxati bu jigen ba bo amone jigen jo xamné yena bokku bay jigen joju am dom bu jigen amat dom bu jigen munoko denci wala jigen joju am dom bu gor domam bu gor bobu am dom bu jigen koku it munoko denci ñoon ñep nak ak mam deug go xamne yow ak sen mam jiñ baye ko mo xam gor la wala jigen la yena bokk ben baye koku mënu leena denciante ci bunta ñi harama denciante ngir jegañale ak sey da ci am lu mata baye xal bokku ci wam ñoo xone buñu ne diw haram na rek kep ku baye ko ci mom lu silsilé ba sori sori day haram ci misal sa mbokk mu jigen mi nga bokal baye wala nday ak baye wala nday mënoko denc waye lu joggé ci momit ay domam yu jigen mëno leen denc dom yu jigen yoy ñen jur mëno leen denc domam yu goor kadaalé ko buñu amé dom yu jigen mëno leen denc non lay topé rek lool nak duti yépp masalan bo demé ci tante ku bok ak sa yaay mëno ko denc naka non badjan ki bok ak sa baye waye ñom buñu amé dom mën nga dencante ak seeni dom wallahu a'lam laaj bi moy ki jaay diw yaram waaw diw gi xéssal di soppi aw yaram mom jaay ko daganul ndax dimbalante ci ak bakkar ak moy yalla la sagam jëf ji haram na te diw gi kenn duko jëfëndiko ci lanen ludul soppi aw yaramam te lolu haram maye ko jaay ko liggey ko yépp dañ ko wara moytu ndax da haram budé benen diw bo xam nak lolu taxo ko jog benen lor bu koy haramal nekut ci jaay ko dagan na dara nekut ci motax ki jaay diw ci bir diw yi mi jaay man na ci am yu haram am ci yu dagan bu ko defé mu wara gor gor lu yem ci yu dagan yi moytu lepp lu haram te xamne ak lor do nga ca nek laaj bi ci gatal luñuy tokh la luñuy tokh lo xam dañ koy starté ci courant wala yu mel non budé djouma ci lima dégg tokh da haram ay ngañ ak lor yu bari da cey nek di dal ki koy def di dal kenen ko ko deful baye ko ci aju tokh ja xam xam wonena lor yu bare bari yu nek ci tokh cigarette xet cigarette yep yemul ci ki koy jëfandiko waye kep kuy noyé saar samuy sanni ma nga koy jox ay lor yo xamne dana dem ba dajale ay jangoro ba mana faat yaram motax lolu lu mata moytu la bu jamono doxé ba jumtu kay tokh di am ci benen anamit du soppi ci atté bu haram ba dara amma yow mi jaay kabel wi charte ay ndir nak kiko jël ngir charte kiko jënd nga jaay ko lan la ci charte sa yone nekut ci mbolem jumtu kay bo xamne dañ koy def diko jëfëndiko ci lu bax kuko jënd di ca moy yalla koko mo am bakkar dafa am jumtu kay yo xamne mom kenn mënu ko jëfëndiko lu ci lu haram yoy mo harama jaay waye yenen yep rek paka mi nga xamne nit ñi dañ ko soxla mënuñ ko ñak almet ak safara mi nga xamne nit ñi dañ ko soxla mënuñ ko ñak nit mën nako jënd dem ray ci wala bu lak ci kru jamru def ci nagasat nona wa aji jaay ji dal feeg woor ton la ci jamono gi ngay jaay ne ki di jënd paak bi wala almet gi yaq ak lu bon rek ko taxajuk wa bo ci xamé lol mom do ko jaay waye boko ci xamul nak jaay ko rek dara nekuti wala jumtu gay bu charger ay appareil ko ko bëgg jënd nga jaay ko mom bu ci charger lu muy tuxé ci garat lolé mbiram la digënté bo yalla la laaj bi mbolo mo xamne ku ne day joxe témèr wala ñaari témèr bañ amé xaaliss ñu jënd ci ay bas wala ay basang ay matla ay chaise ay radio ak yépp yu ndir ak yoyu ku am xew ñu luyé la lo fay delu ca caisse gi ñepp bokk ko waye ñi bokk ci mbotaay gi ñom buñu amé xew duñu fay dara ndax lool dagal na tok li moy waaw loolu ci buntu dimbalante la ak jappalante ni ko alquran santane wa ta'awanu ala al birri wat taqwa bokk na ci birro ak taqwa lepp luy jappandal dunduk nit ñi may leen wërseuk kenn lot na ci jënd jumtu ga yi ñi soxlo mu ñu ko ñak mbolo mi joxe ku ne nangam ñu bokk ko jënd diko luy kep ko soxla di ca am dara waye ñom ñuko jënd ko ko soxla jëfëni ko do fay dara lolu dara nekut ci wallahu a'lam laaj bi ndax nit mën na def bakkar bu reuy tuup ko yalla jéggal ko jéggal gu and ak sutural ba ëlëk kenn du xam ci mom bakkar bi tontu li moy waaw waaw dafa bok ci melokan ak touré yalla yuñ koy woyé sattar aji sutral di nit man na def lu reuy lu ñaaw tuub ko sel sun borom jéggal ko nim ko sutralé won fi jaaduna ëlëk yowmal khiyamati mu sutral ko raw ba kenn duko xamal dara niko yonentu jangale sallallahu alayhi wa sallam limata xamé nak moy bakkar yo xamné haq nit ñi dañ ca aju bakkar bi nit ki togn borom rek haq kenn neku ca lumu metti mo gëna woyof gëna yomba tuub waye bu ca haq kenen laalé mom jéggulu ko kingo sékkal rek wala nga jox ko haqam joko amel wala ëlëk yalla hisab len ko wallahu a'lam laaj bi ko ñu raw ci julli ñent raka ñu rawé ko ñetti ben bu ñu yelu rek la féké kon julli gogu julli geela day julli ge rawé nañ ko ñett raka ben la and ak imam tayé sulmul ko bu juggé di fay day indi ben raka bo xamné day jang fatiha ak sar té biral ko raka bo bu maté bu noppé ci ñaar sujjo di day tok tayé ndax amna ñaar ben bi man ak imam ak ben bi mu fay lolou ñaar la mu tok taya bu ca noppé mu indi benen rak bo xamné yit fatiha ak sar ci biral bu rak ba jeexé day continuer indi benen rak bo xamné fatiha dongu ci yalo bu jeexé mu taya selmal mo ta julli gi la la ca fat la nga fekkewul lolou ngay fay ca nam faté bu dé dañ la rawé ñaar rak ba ñëk fat lañ ca wara jang nañ ko wara jangé lolu mom ngay fay doora ñew ci bu ñaarel ba buñu rawé ñettit nonu ba ñëk faat mom ngay fay ñaarel ba fay ñettel ba rakay nam toftalo won rek rak bu ne fuñ fo wara jangé faata ak sar wala faada rek fuñ fo wara yelo fuñ fo wara birlé nang ko faaté nonu nga koy fayé wallahu a'lam
1: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: rate di len ndokel bu baax baax tomb bi nga xamne mom lañu bëgg waxtane serigne bi tay ji da fay delu wat ci fondement bi nga xamne mo fondé l'islam waye di li fondé yoonu mourid muy pass pass niko serigne bi daan dundé waye nimu ko jangalé waye nimu ko talifé itam ci ay térem yoy yep di ay tomb yo xamne bëgg nañ ñu ñëw ci waye xamlé bi dëg dëg pass pass ci señ bu mag bi ak ci ay tawalifam boko don tambulé fan ngay tambulé tomb bobu
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin jerejeuf señ abdul ahad ñi ngi am mbekté ci jotaay bi waye suñu mbekté ngi gëna dolé ko yit ci tombe am solo bi nga xamné ci liñ bëgg waxtaan ta muy tombe bi nga xamné mo fondé l'islam ci niñ ko waxé muy pass pass ci bopam moy li jitu ndax xamnañ ni yunitibi alayhi salatu wassalam biko suñu borom yonné li jitu won ci ebla game rek moy pass pass faxe ba jele fi pass pass bu baxut indi fi pass pass bu bax tayit lolou moy li tax sun borom yoni won ko ndax li tukhrijan nadha minas sulumat ila an-nur moy genn nit ñi ci lendem yobulen ci ak lere mu am fukki ata ñett yo xamne da ko nek makata pass pass rek ci la doon wote kon pass pass moy li jitu tayit pass pass moy li nga xamne cheikhul khadim radhiyallahu anhu dana koy wax sax ci jangalem su ëllëgé su ko nit ki bax lé rek lepp lu bon lé yit pass pass ba man nako yobalé man nako tabal aljana waye su ëllëgé lu nit mëna jaglé ta pass passam baxut loolu man nako yakal loolé nga xamne jaglé won nako pass pass moy base bi moy fondement bi nga xamne su baxé lu téggé ci kawam man na bax wa ila bu melu na mbara melit manam baxuk fondation bi man nako dimbali waye su baxul nak leneen lu tege ci kawam rek mi ngi ci ay risque pass pass bobu nak suñ ko waxe ci diine l'islam moy li nga xamne nit da koy fas ci ab xolam ci digeentem ak boromam waye jubluñ ci li nga xamne da koy jëf ci ay ciirem l'islam mom xam nga ginaaw bimu doone l'islam dañ koy seddel ñetti xaa ci niñ koy jangale di wax iman islam ihsan ta lolu moy tawhid fiqh ak tasawuf day tawhid mom moy aqida muy pass pass xam xam bi nga xamne daf lay jangal da ngay wétalé yalla légui nak wétal gi ngi koy wétal nak ci anam gam yelle loolu lañu tuddé pass pass ci bopam pass pass nak bi nga xamne moy pass passu l'islam dafa dajalé ay principe yo xamne da cey aju loolu nak da ci bokku buñ ko non teunk ci ñu ko yoonata wallahi sallallahu alayhi wasallam jangalé batay dañ lay wax na rek manam aqida ta moy pass pass niñ ko mëna waxé ci wolof day teunk ci juroom benn mbir yoy benn bu ci manki sa pass pass dess na benn bu ci nekk dafa am nokoy manam noy fassé ñu doga mëna xamné li kat pass pass bu dëgël mi ngi ci yow bo xamné gëm nga li muy gëm yalla ci bopam amna yu ci aju gëm malaika yi gëm yonenti yi gëm téré yi gëm bis feñ ci gëm dogalub yalla juroom benn yo xamne bo demé ci hadith jibril ba yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam jangale nako fa mom lan moy islam lan moy iman lan moy islam lan moy ihsan su ko defé juroom benn yoy buñ dajé nak mom lañuy jangalé di wax na moy tawhid wala moy aqida ci ñi ko mëna waxé nga xamne mom sa bu ko nit ki manké rek ak pass passam ci digënté mo boromam manki na suñu ñëwé nak ci comme niñ ko waxé ni pass pass ci ñangalem Seyd Touba nan la ko Seyd Touba doon dundé nan la ko doon nan la ci doon yaré mouride yi nan la ñëwé ci am ñangalem nan la ci doon soñé mana pass pass ci yoonu mouride dañuy wax né sëriñ bi ci bopam dafa wax né pass pass dafa amé waccu way ci diine ji waccu way wi nga xamne mom la ruh am ci jëmi doom adama ruh nak ku ne xam na ni lu am solo la ci doom adama mom ruugu nekul ci jëmu manam du exist fi ci kaw suuf
1: deug la
2: waaw ruugu ne ci jëmu ba dañit jëmu jojje dotul saxati kon ru mom mën da ñak jëm bu exister bañu wax né nité ngi rek ru ga fa nek jëm ju mëna doon sax mom ru mokay kondir
1: té ru mom mëna dem sa jëm
2: waaw ruh mëna dem lañu tudd alam al arwah fa nga xana fa la sun borom def ruya du ñepp la sun borom may ñu mëna egg fofu wala ñu mëna xam la fa né wala ñu mën ko yir way nak sa bo xamé né sun borom sak na jëm da fay wal ak ruham ci jëm joju ci birum ndayam man daf koy juddualé ru gogou nak mokay kondir mo man am katan di dundu di jëf li tax yalla indi ko ci kaw suuf mu neja sa bo xamé nak dem na ba ru gi dañ koku dañ koy delawat fam jugé won moy delawat ci suuf si nga xamné ci la ko sun borom bindon mom doom adama bi ru gogou nak señ bi ci am jangalem manal ci bir l'islam la waye señ bi am jangalem ci bir l'islam la bëgg wax day wax né ñetta ngi ni muy iman islam ihsan mu misale ruhu doom adama gi ak yaram wi ak koday li xam nga nit ñetta ko sekk muy ruugi ak jëm ji ak limi waje ba mëna jaxassu doom adama yi ndax nit bu fekke mi ngi andak ruham ak yaramam mi ngi andak ruham te du koy waj wata ya yalla la lañu fétal ko fenen fu bokku fi ñi fétalé nit ñi waaw ku wéré di wala yéme non ndax na faaw mu waj ba jek ngir mëna dugg ci bir doom adama yi ñett yoyu nak nga xamne mënu ñu takaliko keen mën ta dem bayyi sama rom moy roogi ak jëmmu ji ak waccay mom lay misale iman islam ihsan muy tawhid joju manam pass pass bobu ak jëfëndigal yalla yi ak rafetal nang koy jëfé lool nak bo démé ci birum jangalem da nga fekk fu muy wax né na ngeen xamne diiné yalla ñett xaj la ba ci ñëk moy iman ba ca top moy islam ba ca top moy ihsan dal dina iman nak lay tax mu wër moy yang koy jangé ci tawhid man xam xam mi nga xamné mo lay jangal ni ngay wétal yalla madrasa bobu ci ngay mëna amé iman islam yang koy jangé ci madrasatul fiqh man xam xam mi nga xamné mo lay jangal ni ñuy jëfé ndigal yalla ci kaw suuf ak ni nga jëflanté ak sama rom dooma adama ci kaw suuf té lu téggé ci kaw ak mandu ihsan yang koy jangé ci madrasatul tasawuf xamné ci ngay jangé man naka ngay sellalé sa jaamu sa digënté ak sa borom serigne bi wax na nak ñett yo dañ leen wara boole ben wuru ci manki
1: nga xamne moy ciosanu yoon wi
2: ko moy ciosan wi am na sax fenen fo xamne da ci ñew ci ay laaj yo xamne biñ koy laaj
1: moy
2: basu yoon wax na ko ci
1: dax
2: dal di wax na nak tawhid biñ ko don misal ci mbir mi dañ wax na moy ruhu diine yalla ci manam bu diine ji doone jëm tawhid moy ruugi l'islam moy yaram wi ihsan moy ko day li nga xamne mom lay waje ba meuna jaxassok doom adamay kon ñett yo non la non lañu tudde mu nek nak lo xamne serigne bi ci bopam bim ci amé won moy pass pass bim amé won ndax nit ñi dañoo wouté ay gëm gëm wala nuñuy fassé ci seen digëndik seen borom waye amna kurel bu ñu tuddi ahlus sunna wal jamaa aqida bobu ñu am mom la cheikhul khadim radiyallahu anhu doon wouté ci birum ci am jangale bo démé ci ay bindam lolu ngay fekk mu di ci wouté manam aqidatu ahlus sunna wal jamaa muy manam nga xamne dal ash'ari la won manam aqidam ash'ari la tunku ci fiqhul maliki nekkon ci yoonu tasawuf lolou dako waxal bopam ci ay barab ndax da ci bax nak ñu bañ ko askanale dara rek waye lu ci nek ñu sukkandiku fa nga xamne mom mo leralé bopam mbir manam tudde
1: ndam ko bindé
2: hada wa innal yawma ridai billahi rabban haqqan bidhana'i وبهدى الإسلام دينا وسبيل وبمحمد نبيا ورسول وبكتابه وبالبيت دليل وخبلة لغيرها لست أميل وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف يعني مام عقيدة منك وبتفقه الإمام المالكي تفقها يمنع من مهالك كون مام فضلنكم يعني الشيخ الخادم رضي الله عنه مام بس بس أهل السنة والجماعة الأمين تفقه المالكي
1: imam malik ci malik
2: do nit ab sofiane ke lol nak yemu ci mom jim bopam waye mom la doon denk njabot gi manana ñi ne ci mom manana kep ko aju ci mom rek bokku na lim la doon denk nga amé pass pass bobu teunk ci mashab mom ba nopi nak di dundu tasawuf bobu
1: kon lim nekkon rek la daan denk
2: njabot lim nekkon rek ci la doon woté manana woowul nit ñi ci lu nekkul manam joxoñu len num defu
1: dawul wax dem len ma ngi ñew
2: dedet len doon wacc lim nek motax bi muy wo nit ñi daf len wax ni awwal wajibin ala al murid manam kep ko xass ba ñew ba aksi doon am murid bo xamne japp nga ne mom legi bok nga ci ak njabotam mom lim la wax moy ñeek war ci yow nak su boba na nga xamne tahsilu zadihi min at-tawhid man lim jëk war ci yow moy nga am ab yobbal bu doy sekk ci pass pass ci tawhid kon sa bo xasse manam présenté wu ci ne am murid nga te amo dara ci tawhid na nga xamne li war ci yow mo xamoko na señ bi neena li ñeek war ci yow moy tawhid manam bu la dara devie bu sukkandiku ci dara bu la dara yobale awwal wajibin ala al-murid la wax murid bi muy wax nak mom ab donga mako tax di wax ndax ñun la doon bindal murid bi moy muridu seigne touba bi awwal wajibin ala al-murid tahsilu zadihi min at-tawhid
1: lolou da day wone ne mom ben murid kon bu am sañ sañu baña jang tawhid
2: tam dede lolou ñaka xam ndigalul seigne bi la wala ñak ko faalé waye ku xam lim digle te lim digle yittel la da nga bëgg bok ci da nga bëgg doon murid bo xamne nim tégalé mbir ci non nga ko bëgg non nga bëgg sukkandiko li nga wara ñëk def moy jangi tawhid mom
1: dëgg la
2: awwal wajib ala al murid tahsilu zadihi min at-tawhid qabla istighalihi bil infirad bil dhikr wahdahu wa bil jihad manam bala nga necc sa bop donte sax da ngay necc sa bop da ngay beru necc sa jamu yalla ngay ci aju da ngay jida tawhid ba nopi legi bu tawhid amé ba nopi ndax da ngay doylo tawhid bobu rek yow ginaaw serigne bi neena mo ñëk war murid bi waye def la wax ne la muntahijan mazhab ahli sunna ma'a al jama'ati wa tilka al junna ngay soob ci yoon wi nga xamne ci ahli sunna wal jama'a jaaroon kon aqid ash'ari ngay am li tax mu diglé lolu nak da fa wax ne idhulumatu bid'ati i'tiqadi takuffu anwar ittiba' al hadi manam bid'a lendem yi nga xamne mo nek ci pass pass bid'a lendem yi nga xamne mo nek ci pass passu bid'a day fek man day protester day galankor leer yi nga xamne mo nek ci top yalla ba do ci yow nit ki su fekke day dund bid'a ci genn wet même bu dey gor gor ci top yalla yi leer yi ne ci top yalla pour acte ci mom day jafé parce que lendem yi nek ci bid'a mo koy fek mo tax day bëgg nga genn ci lepp luy bid'a nek ci top yalla mëna jot ci leer yi mucc ci bid'a mëna mucc ci lendem yi lolu lenn la ci wote bi ci bép murid ni nga xamé né tawhid mo wara jitu ci mom ci benen barab day wax né wal haqu bat'ul 'abd bi

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Bokki yifi tew. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ci turu Cheikh Abu Baraka Ibn Cheikh Mohammed al-Fadil mi borom kër gi di kilifa njabotuk Mam Mati Niang ci turu Serigne Ahmadul Khadim Niang Baye Khadim di kilifa njabotuk Serigne Afia Ahmadou Niang ak mbollem ay rakam ak mbollem njabotuk Serigne Afia Ahmadou Niang ci turu Serigne Alhaji Mohamed Fadil Niang di kilifa njabotuk Serigne Cheikh Omar Niang ak mbollem njabotuk Mam Cheikh Niang gep ak turu bok yi nga xamne yep ñoy seeni bok buñ tudde njabotuk Serigne Afia Bousso ci njitul Serigne Haji Bousso Ndumbe njabotuk Serigne Ibrahima Bousso ci njitul Serigne Alhaji Bousso mi nek ci bop njabot ga ci turu njabotuk Soxna Marema Kunta ci njitul Serigne Alhaji Fadil Sill ak njabotuk Soxna Marema Kunta gep ci turu mbollem njabotuk Afé mo xam buñu tuddé waaka suñu mam Cheikh Ahmadou Fadiama Niang ci njitu Serigne Bara Niang njabotuk mam Bara Khudja njabotuk Serigne Bara Niang Serigne Abdourahmane Niang nek ci bobba ak mbollem njabotuk wa Afé gep buñ tuddé itam njabotuk Serigne wa Moussobe gep rek ka ca bobba di Serigne Omar tuddu njabotuk Mbacké gep ñi ngi nuyu ñepp ci turu kilifa yoyu di dalal jamm ñepp ci jotaay bi waye di ci jital ñi nga xamne ño mom jotaay bi ño wote waye ñom lañuy dalal itam ñuy wa Rawdu Rayahin ak comité d'organisation magal gi té kilifa yi leen fi téwal di Cheikh Ahmadou Badawi mom Cheikh Mohamedou Fadil jité Rawdu Rayahin ak Cheikh Abdul Ahad Mbacké mom njabot ak Serigne Abdul Ahad Mbacké bok ci téwal fi ñi jité ñi téwal njabotuk jitéwal comité d'organisation magal gi ñi ngi dal ñep ci turu njabot gi ñu wax ñep ci turu njabotuk mam xari njabotuk mam xari sadio gep njabotuk mam Ibrahima Awñan gep
ñi ngi dalal ñëpp kon ci turu bokk yooyu yëpp. Kon di jiital ci dalal gi waa Rawd Rayaahin ci turu Cheikh Amadou Badawi ak waa comité d'organisation ci njiitul Seigne Abdoulahad Mbacke Gayne Fatma, ñi ngi leen di dalal ñoom ñooy ñoo moom jataay bi ñoo ko initié, xalaat ko, amal ko. Kon ñooy borom jotaay bi, waaye ñi ngi leen ci dalalaat itam di am mbégte mu rëy a rëy a rëy ci cër bu mag bi nga xam ne jagleel nañ ko suñu maam yi baax yi Serigne Afi Ahmadou Niang ak Serigne Cheikhou Omar Niang, di am mbégte mu rëy a rëy ak yëg teraanga akub sàkk ci boole gi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo am teraangay bokk ci askanu sëriñ bi, waaye am ngëneel ak jagleeg doon taalibe Sëriñ Touba yu wuyu ab wooteem jébbal ko seen bopp bàyyee ko ko liggéeyal ko ba am ngërëmam. Jataay bii ñu jagleel leen ko ngir nangul leen loolu seedeel leen ko, muy dëggal wax ji suñu borom waxoon ne wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminun. Kon ñaari njaboot yi ak seen bokk yépp ñi ngi am mbégte mu rëy a rëy a rëy ci dalal képp ku fi teew, muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw, di ñaanal Cheikh Mohamed Moustapha mi nga xam ne moom la ñuy xoole jëmmi sëriñ bi mu nekkal ko fi jiite liggéey bi, sunu borom bàyyi ko ci suñu kanam lu yàgg lool, wéral ko kattanal ko ba mu àggale liggéey bi foo xam ne dana kawe njortam te lépp ñu ànd koog moom. Di ñaanal loolu mboolem jabatu Serigne Touba gi, di ko ñaanal itam mboolem képp koo xam ne teew na fi. Kon ci turu kilifa yi ñi ngi dalal ñi fi teew ñëpp di sant bu baax. Xam naa kàddu yi cant yi moom Sëriñ Baye Khadim, Sëriñ Khadim dana ko jottilil boppam ca na mu gën a mate, ca na mu gën a rafete, waaye rek ñu wax ne rek njaboot gépp, ñaari njaboot yi njaboot Serigne Afi Ahmadou ak njaboot Serigne Cheikh Omar, am nañ mbégte mu rëy a rëy a rëy ak kontante bu mag a mag ci cër bu rëy bi nga xam ne waa Rawd Rayaahin jagleel nañ leen ko at mii ngir tàmbalee ko wàccaayu màggal gi. Ñëpp xam nañ ne Rawd Rayaahin daayira la bopp mi ngi sosu ci ndigalul Serigne Salihu, moo ci joxe ndigal, moo tànn tur yi joxe ko, joxe ndigal itam ñu am ay taxawaay ci xam-xam, waaye rawatina bu màggal di jub si ñu di ko waajale waa daayira bi taxaw di waajal màggal gi ci wàccaay yi nga xam yépp moo aju ci xam-xam, ci yeete ak fàttali ak soññee ànd ko comité d'organisation màggal gi. Ñu am xalaat bu xalaatub ci wàccaay yooyu ak jataay xam-xam yooyu, ñuy tànn mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bi, nekk ci yotam jébbal ko seen bopp, ànd ak nekk ci kilifteefam ak ndigalam, di leen ko fàttalikoo ngir ñu mën a jàngaat seeni jaar-jaar, nafar seeni jikko ak seeni taxawaay, ngir seen njabootu bopp gën a fàttaliku yooyu taxawaay gën caa mën a taxaw. Waaye képp ku di taalibe, képp ku di julit, ku dégg seeni jaar-jaar itam man cee roy, muy xalaat bu rafet boo xam ne waa Rawd Rayaahin am nañ ko. Kon ñu leen di sant bu baax a baax ci boobu taxawaay, di leen sant ci jagle gi ñu jagleel ren jii benn jataay ci jataay boobu, jataay yooyu njabootug Serigne Afi Ahmadou Niang ak njabootug Serigne Cheikhou Niang.
di sant di dara jam kon waro rayahin ak wa comité d'organisation ci sen jotaay bi nga xam ñom ñoko mom waye de di dal jam mbolem ku ciew ci ay bok ak wolere ak xarit ak amdu jam ak bokki talibé yépp ak mbolem ñi ci ciew ñépp ñi ngi leen di dal jam di am mbekté ci sen téway di ñaan ya képp ku ciew yalla na nga jëriñu té yalla nañ ci am payu suñu borom di ñaan yalla jotaay bi liñ ci sentu yalla nañ ci gis bu kay ñor di tank fofu kaddu yi li jëss xamna bu kilifé ñëwé dañ ko mëna aggalé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

kon non lañ andéwul señ bi saybre fall kenn waxalé wuko saybre mom ak dundam da ci amutone xam nga kuñuy digël moy ko xamné dañ la bayé sa bop waye da bayé wono bokku señ ba amul luñ ko digël mom da mujjon duggu señ ba jax tak yakarna xissa bobu ñi net la ci mujjuk liggéey ndiaram bi rek tektal la ci né mom digël da ko wëyé ba min ngalawé wax nañ né biñuy liggéey saha ki bi ray bi biñ démé ba ag ci ndula mo ñëwul bopam jël jumtukaayu liggéey ba agal mu né mbolo mi gis ngeen ma ñu ne ko amul le gis na leen manit daari dem yaakaarna mbolo afa ñu joggé ci barab bobu lañu ñen tagalé sébr ñu bisna Touba kon ñom fofu lañ nekkon ak fofu lañ nekkon ak señ bi Cheikh Amadou Fadel mi nga xamné man buma ko wax dama al muridu sadiq lay wax ndax non la bëggoon ñu woyé ko ko ndax lool la waxon digëna ak señ bi bi leen señ bi joxé ndigal mok mbokam yu bax yoy ni leen bu ngeen bëggé jaarñu fi ni ngeen di jaarño bi duñu taradut dañ señ bi sama ngurel jaayena la ko tay ku jaay mbir ku ko jaay nak amu ñëk mu ne ko ñëk gi def na ko addiya kon jeex na man amatuuma legi am nga yeen fatali ko benn bis am ko jot ci waxtaan ba nan ko señ fall neena mu ab talib mu ne ko deer waxuma lol de duma dara la wax duma dara waxum ab talib la neena mu ne duma dara te boba de moy mo tok ci jotaayu yoonu murid kon koku fofu la ndigal li tolon ciom señ makhtar bintelo da am bi señ mag bi yone kërëm jaarëm diko wolu mu dem melne ndaw la da fekk señ mara melne ku japp mu wagniku ñew gisuko señ matar genn ñu ne ko señ bi ñewon na yone won na ndaw la wolu señ matar sampu xelam daw bimu dege bimu dem diko señ bi doon wax naan sama gaaf gu reey gi dama xofu ba topé wa min su'i su'mi sama gaaf gu reey gi xofu ba topé ba señ bi dima wolu fekk may am jeene yitte ju may def kon ñom ndigal señ bi dañ ko daan jëfé bu ñewut bu ñewé dañ koy jëfé bu ñewun ñu xaar ko kon lolu amna señ bu baax bu néwon Saloum bu ñu señ Baye Mbuma Ndiaye ñu gën ko xam señ Babacar Diabo dafa am bi señ bi nekké Djolof ku ñuy wax señ Bara Tall dafa juggé Djolof ñew siara señ bi señ bi ne ko yow de dama lay yoni yobante wu mala bo démé da nga wax ligaw señ bi do fekk taw fas may tok daldi wacc señ bo wax ko ne ko señ bi ne ngeen dem defal barab señ bi barab soxna si mu bëgg wañiko señ bobu ne ko té nga dem ak la mu ne ko deer ndigalu señ bi fu mu excel dañ koy def bu nap daldi wañiko dem ci leku señ bi digalon comme ñom ndigalu señ bi fu le ma sa fekk rek li ñi defé diko may famtasil amral murabbi wa bo bëgge sa señ bu la digalé amut ma dem ta ñew bu ñëwé señ afé ñang mi nga xamné bokku na ci bis bi ñiñ ko tuddé bim juggé Djolof ñew Touba ci negalu serigne bi jox bopum serigne bi tarbiya ko mok rakam serigne cheikhou ba nopi ci ñom serigne afia dafa dem ba am bis ñuy tagge ko ne ko sa wayjuru sa ku bok ak sa wayjuru nday ak bay dafa genn aduna te moko yar bolé ci moy serigne mamou far ñang ñaar dajé na ci moy serigne afia da ko wara jala ji bi dess moy serigne afia da war don doomi serigne djolof ndax mag ña jeex nañ legi serigne djolof yi da war ex ci mom waye serigne afia na ngourti dem nangou dem ndax señ bi digelou koko amu digelou señ bi te du ko taggu am ci mag ni ku ko yene won rek bu dem taggul ko señ bi wax nañ señ mo roxey bu sala bam ko bindé señ bi wolou ko mu ñew ndiarém bi ñewé señ bi au lieu mu digel ko mu dem Djolof mu jox ko kamil ko bindal mako jox ko yene ko dem bindal mako kamil señ afa tamul kamil ba abdir mu jox ko fa soxna nga xamne keur daat nay samp mom nga xamne jaale ji wut señ Djolof ken waxale ko daan wax rek lol neexon nako ba da ko daan waxtane nan su fekkone Djolof fi do penku afi do xam su fekkone Djolof fi do penku afi do xam ne Djolof fi la fete kon joni fofu lañ nekkon señ cheikhou rakam non la dundew nak señ bi top ndigal bayyi tare bi señ afi genné aduna ñu señ fallu xalaat ne man nañu yossi barab bi señ bi joxon ko digal ne ko mu tok ca barab bam ko santalon dafa joxe ngant wané ne ndigalu señ mu ko joxon jeexagut ca lola lay continuer batay kon lo limi tekki moy magi ñom fofu lañ nekkon bokki ñi ñun magi lañ amone mag ñi lañ amone ñi lañ andal ak señ bi rool imtisal ñi la melen ci ñom legi nak biñ ko defé lum leen jariñ ñom mag ñi lum leen jariñ moy jariñul yoon wi la ñëk doon ba nopi moy yoon luñ fi réaliser rek ñigal ko ñigal tax mu ñigal top ñigal mo tax mu manam tamulé ko ci andi ku bax ki mu ñibis ci kërëm gum jige ci Touba ndigal ñu doon cheikh moustapha ne ko bisba Touba lay doon ndigal lola tax mu man jëfé ndigal lola tax

0: ñaar ci affaire ñi waxtane moko bind Ahmadul Mukhtar ak ben cadre buñu suwer bo xamne ku bax ki moko bindon ci Kamil bu ko Seigne Fallou bindalon siyafé nak adiya munta wessu li dañu wax ne amna ci njabotam ko xamne da ko fonkon lol ndax da lan def luñu gis ci ku bax ki mais ku may ko sa baye sa ba ku bax ki ko xana sa baye amu dara mu ne ko amu dara yow do nga la am siyafé koku la bëggon lol ne ko ndok yow bi nga xamne Seigne Touba do nga la am kon nak bu joxe adiya lu ab Kamil joxe na limu wara joxe ndax lolou moy adiya geñuna sekk ak seigne bi donte amna yenen waye nak lolou moy ciiram ñoo ngi sant bu baaxa baax wa keur seigne mor soxna busso seigne alhadji ñang seigne alhadji ñanga dib khalifa moko jité and ak mam abdul khadir sey abdul khadir mam sey la bëgg wax seigne abdul khadir mam sey landal ñu koy sant bu baaxa baax non lañu sant tamit njabot soxna xari busso Serigne Ibrahim Ndiaye jité ko san dal mbolé mbokk yi fi tew wa ña ngeen xulé ñew nañ fi ci délégation bu maga mag ñu leen sant ñom ñepp ci taxaway yi ni mako waxé won rek tiant gi jituna kaddu yi té kaddu yi lottu na ci jotal tiant gi kon kaddu gu mujj gi dañ koy jox Baye Khadim mu sant mbolo mi buñu noppé Rawd al-Rayahin kaddu gi tej jotaay bi Serigne Mbacké Abdul Rahman mo koy wax ci Serigne Ahmed Balewi ci Serigne Ahmed Balewi bismillah Baye Khadim mu ne buñ noppé ñu xaar waajal nañ xéewal ngir ñom baylat mi ay xéewal yo xamni buñ sañoon gan ñi xéewlo ko kon buñ noppé ñu baña yaakam bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim barakatu shaykhina al khadim alhamdulillahi rabbil alamin jeri jeuf cheikh al khadim seigne ahmadul badawi ñu lay nuyu ci turu mbollem jabar gi nga xamne ñom la ñaar ñi doon wax ci seen bir jabote mo xam dom la mo xam seud la mo xam jarbat la mo xam kum mana do jabar la ko yaatu ko xamne ñepp nek ci biir genn won ci kan ci sunu ci seenu tur ci la len di jotale seenu cant go xamne dañ koy santale sunu wayjur yoy nga xamne ñom la yalla baxé ba wote Serigne Touba bi ñu wuyisiko ci ak baxé mom Cheikhul Khadim ndax Serigne Touba kenn mënu ci bolé bopom yalla la ci boole mu baxele womat la ba nga ñew kon nak ginaaw sun borom ci coobareem ak yermandeem ak baxé ak sëriñ bi womat na leen bañ ñew fekk ci sëriñ bi nangul ko jaar ak ñoom fam jaar ak ñoom fofé dara mu ñu ko fay mu ñu ci jaar dafu leen melni ñukal loolu rek sant ko sa fedil ko fasiyene gëna fedil seen jaayante gogu ñu jaay door sëriñ bi fasiyene doon ay talib rek to lool rek lañ doon duñ doon leneen mukk ci aduna ginaaw lool ñi ngi sant Cheikh Mohamed Al-Muntaha mi nga xamne moy borom lepp te nekkal fi sëriñ bi ngir lepp te nekk fi ngir ñepp mom day boole gi boole ñepp ci sëriñ bi leer na nañ ndax waxtu bu nekk mu yónnee ay bataaxel di yónnee ay taranga ci ñi nga xam ne ñooy mag ñi nga xam ne ñoo àndoonal sëriñ bi te loolu ñi ci bokk ñëpp xam ni ko loolu nag bu leen ci booleewutoon noonu it du tee ñu doon ci waaye nag ndokk bi nga xamee ne sagal na leen ci wane ne kon sëriñ bi moom bokk na ci ñim nangul bataaxel bii sëriñ bi bataaxel bi mbind mi laa wax ni li muy firndeel sëñ Modou Amoul nee na ma sëñ bi daa wooy bàyyi sëñ Afi ba mu ñëw mu ne ko sama borom daf maa sant ci yow loo xam ne dama ko bind ba noppi doola xam ne yow a daal di koy tegtal barab boo xam ne ay kaabi la fa nekk mu ne ko ba féete kaw na nga ca bind lii ma lay wax mooy mbind mii ngeen gis te

0: serigne abdoullah mais jang ko leg bam ko bindé ba nopi daliko won ñafa nekkon ne len li ma bindé de ku gëm ne yalla moy boru yaronbi sallallahu alayhi wasallam moy ndawam na nga xamné ni mako bindé ni la amé lool non la démé ginaaw bi itam wax yeen digënté ak cheikh mohamed bachir lepp deug la waye dañu wax né serigne bachir daf ko né man dé dama bëggoon bindum serigne bi ci barkélo da xamna né ya ma gëna mëna wax ak mom mané ko bo amé téré xassiré jox mako moy ni serigne bla loxol rek bam ko ko joxé mu dik ba ci wétam mu tok mako suuf serigne bi né ko li nga yarlo mo mané ko téré xassida la dal ni ñokkat jox ko ko serigne dal di ko né nak mohamed bachir samaam dé moko mom da melni ku bëgg arrivé barkélo mu dal ko da bay indi kay khairim akda neena xamut mom lum bindal seigne bassirou ci terre dal ko so demé na nga indal sa terre yow itam mu bindal ko ci barkel mom itam lolé nak honneur wowe dañ ko top ba bis bi nga xamné ci le baye seigne mujju ci aduna bisu aljuma la di fanwéri fan wala senu bu jëk bok ci wéru safar wi mu wax seigne mou doomu ne ko wax ko digam ak seigne fall da ay wax yo xamné ko resu ko mana tassare nga xamne waxi tagguto dal dal di wax ko ñoo xamat jaag ne ko demal wërele ma seigne bassirou foko degg nang ko topto ba mu wër boko topto ba wër nga diko wax lo wona ko dara nak ñu ne ko ma nga gusaas ci fajar biñ fa naane ngoonu aljum koku asman seen di gaaw ci fajar la bay seen genn aduna seigne wour maamu dikki seigne fallu suba tel neen bi dikke mu ne ko looy dox ma jam la ana seigne bo monako manga fa monako xada wéré di monako waw monako xada metti monako monako xal fe bayiko monako waw monako nak nagn mo wut
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bekté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbok yi yeen yi nga xamne da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax boy gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamne da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamne mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamne itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamne dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: jërëjëf sëñ Karim Gueye jërëjëf mbokk yi baye xal sa rajo Ben FM 106.0 kon ban dem rew residence fekk nday ñan nday nday ñan allo nday nday ñan bismillah yaang ci bir
1: jërëjëf soxna nday jërëjëf mbokk baye xal sa rajo Ben FM 106.0 kan du ko defal ñu xaarandi leen tuti rek

ba legui ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: jeringen jeuf mbok yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen di nuyu di leen siar bu baakha baax
0: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
1: wa soxna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu cialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teud ba goudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk ba goudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alcorane ngay doon lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ ma ko waxe waye goudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal bama ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba ma dem ci mom ma dañ ñu xamal ko ne dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko am samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bindé nañu ko ak ñoom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu dama ba defa téméri nit ma jëlat ci dama ci serigne chaliou xamal nako dama bëgg am pinch mu dafa quartier buñ wax yasbul khulaw ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukk do nga bi nga xewé ne dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh saliou mbacke ñibi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mo no wëyele ko comme ne la ko seigne chali waxe ma ana seigne bara nak diko wëyele daara yoy ba seigne bashirou mbacke mo aladji fallu mbacke daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéeyal fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fur ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma nawuma awuma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñeen toy awuma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa soba joxé lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yé non la yaa di ci wax
0: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
1: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man le ba ñëk xol moy damay xol ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wërmu ne wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma démé ba xol xamne ki wadjay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa ganar xajo dama la ullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo ngandiko waye walu fayma nangam ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu angasene len fayma nangam ma fajal la da ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sé ap sey mbir su mako mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rek ko nay sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne ko sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal ko numu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nga jox nit sax da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko jox man ñu ko jox may yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax damay wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fe yango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécc ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma ta mu jox mako kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teguma ci xaaliss teguma ci Allah dal wax deug yalla teguma ci Allah jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neexna ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di mel man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fimi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi la dañ jami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko té li may wax dé yag na ci dëkk bi amna fanu yarad waye bal mo wona neex tay mu émission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xam sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallah insha allah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma neema amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk bo ko waxé melni la tax ne bo xasse gas gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaji baram bakki mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu seigne bara la djem ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi den nek daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ay bëgg xamé do adama moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay safara ci moy jaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba diex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawanu ci bopam ngay toxal da rawanu ku lay la mëna ko ray wala ma gënë ko dée dang koy toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoss ci defere yalla nga law rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxal la joxe def ko te yow yaay xiyaat ñew lama gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamne ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñeuke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride diko ñaanam yu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wërou tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gëpp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reey bi nga xam ñuko taxaw ci walu magal kass rayeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma ngi leen ñaan guddu fan ak wër ak muccélé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangale katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport
3: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
4: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
3: ivo
4: muy application bu lay jappalé ngir nga sam bép xaliss bo denc mu don yow kessé wala motay
3: kon mën ak soxna ci mën nañu ci dënkan suñu xaaliss
4: té mën ngeen ubbi sen coffre groupé yokku ci 50 personnes
3: ah nexna ñeu télécharger Ivo gaaw def sama ñëkkal lu dépo
4: Ivo application bu woor jaar yoon té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa dënt mën na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wote leen ci service client 93 310 01 12
5: Mbokki Senegal rawatina mbokki Touba yen ñi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñenu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di Serigne Dame Sek bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg len bofal seni nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbacké Khalife général des Mourides mu yagg fi lol tande wër te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm ilip

ci ab jamono fekk yonent sa yu ñewé dafa wara jur problème fam ñew ndax day fekk ñepp ab gëm dara mu ñew ni nangam kenn gëm dal indi gëm gu bess fokk mu indi ciow ciow yoy nak mu indi ñaan mo fi indi musiba bi ci dëkk bi waaw wayin tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'a bu len dara lu bax dalé ñu ni li yalla la bu len lu bon dalé rek ñu ni Musa mi moko fi indi def nan ko Musa def nan ko ay salih yonent yu bare bare ba ci yendi sallallahu alayhi wasallam gaaf bi am ci dëkk bi musibe yépp yow ak fi indi ba laata ngay ñëw doom yeek baayi ñëpp ben la noon bi nga ñëwé nga takali ñëpp c'est normal waye dañ leen koy daadi dello non tamit nga gisé ni moom amé ci gaaf lu dara non la amé tamit ci jamono yi comme lima wax ci wër yi légui non la amé tamit ci ndessan yeneeni mbir comme ci ay pitch non moko waxe ba ci ay febar ba je febar sangam bo xasse dal ñenn num meuna ki ñoy daan keur gog dañ koy daali gafal leg leg sax nga xam nit dañ koy gafal ndax dafa am eyib ju ne ci mom ñu bal ma xeyna amna wañe ku gu ne ci mom ci ay ciirem ngay gis tay dañ koy gafal ñu bal ma waye muso gis tay ku ñuy jiñ ay boro nande mom de nangam la day jog guddii wala mel non mu don ko am alal don ko normal toujours day dana am sikku ju ne ci ñom ñoy gëna ñaka ci koñ moy ñoy nang nga gis kon ay chaxan rek lay mujjé don xol ñen rek dal leen ci dal leen di jiñ yoy gafal leen yu mel non buñ duggé sa kër nga gënné leen do dem seen kër yu mel non dem ba yondib sallallahu alayhi wasallam dan daq yoy nan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara yi ni amut wéru safar diko gafal yondi minen am kon da ñew pour dindi ko bu don lu wër duko dindi naga non tamit picc nawna aw fe mu ni yoy tamit du dara du amul ben impact bu muy def yow ci sunu dund dem bana walé sax amut walé waye ba paré nak dan ni bo gisé ku ngana nang ko daw ni ngay dawé gaynde wa firmal minal majzum kama tafiru min al asad bo gisé ku gana nang ko daw ni ngay dawé gaynde légui lool mom néna walé amul bo gisé ko ba paré né bo gisé ci même hadith bi bo gisé ko gaana nang ko daw moy tay bu yalla dogalé tay xeyna nga djégé ko fébar koku duma wax mu walla la mais yow ta après nga fébar amul sikki sakane mom ko koy djign pour da moytu la lol ak motax mun la moytu ko mais néna mom walé mom amut né gis ni yi koy fajj moy ñu xamni yalla rek mom moy jari dara tay mënta loré dara mënta jari legi sun borom nan qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a naka ngeen di jamo tay ludul yalla lo xamne amun ta jariñ mun ta lor comme ibrahim waxon baye mba tay naka ngay jamo lo xam du deg du gis te munul la dara kon da ngay reconnaître ne lew li muy bis yek garab yek picc yek duñu jariñ duñu lor lutax kun tay ñun ñu wacc ba diko wek yoyu serigne touba yoyu non la ko jangale ci hadith ci abiyati mi siw yoyu man wanna ghayra allah yughni aw yadur fadhaka fi ddarain zu kaddin wa dur ko japp ne ludul yalla dana jeriñ wala muy lor xolim ko lolim ci tek kogum mom aduna nga la ko day son day da nga tumal ba tay da nga moytu ba tay ba lu beure ba do ko meuna def do ko meuna sotal ndax da ngay nek fi kadd wa dur da ngay nek tuju ci choona nek tak ci loranga ndax yow da nga japp ni njeriñ ak lor day jogi kenen mën nako ko dul yalla lolou ngeum gu manke la non la xewon ad-dur wa an-naf'u min ar-rahman laysa min al-bidan wa as-sudan ad-dur wa an-naf'u min al-jabbar laysa min al-fujjar wa al-abrar ad-dur wa an-naf'u min al-wahhab laysa min al-a'da wa al-ahbab njeriñ ak lor ci yalla kesse lay joge yalla mi domine lepp yalla borom yermande ji yalla mi maye mom kesse moy lor mom moy jeriñ kenen munuko ya gis addad yow muy jeufandiko la jeejul fepp rek ahbab aadat fujjar abrar bidan sudan muy ñepp rek amul kenn ku meuna jeriñ wala ku meuna lor yalla kess mo meuna jeriñ mo meuna lor qasiram gogu mu tudde futuhul mukarrim fi amdahil mukarram mang ci wax nan astaghfirullah alladhi yajri alqada bi idnihi mimma janaytu wa mada astaghfirullah alladhi yajri alqada bi idnihi dogal ci loxol yalla nek amul dara lu ab julit aji gem waron nangoni tay kenen mën nako ko dul sun borom ñak ngëm yu manké yoy mom motax nak yu mel nonu di am day gis ni ba tay
ñu war ko tay bo